hi akashwani aizol ni da rukle minit so mania tuna chuan kan lo saita kangin pathian faknal than hun kan mangdona chumi main voina kan thupui tur hi khovela damdoi man tlom berle le theilo chu nun hlimna ni le nui hi ani ti ani khovela damdoi man tlom berle le theilo chu nun hlimna nei le nui hi ani lalpa chu fakru ale tuna chuanin pathian fakna thlathlan hun kan lo theng vele ta a in thlathlan te kan ngai thla ho vele don ani a tukina hianin masapiratan piang swal riang vai ti lak ngai thadona pensi bil thanglian in ron sadona he la hi vi kung te a west side zo ami hianin puketi chhon te nu pa mira the te chian cha mari lung le le puja dil thamwan te chung kwa bazar veng ki kon lung le mi te lungai thakatan aron thangane ala tuna chuan piang swal riang vai ti la kan ngai thanga pensi bil thanglian in ron sadon ni

Kan ngai thak ta kha dan le khong aina ti hla Israel a pachuwa wina asak ani a kha la kha magve de umai chu ala chang khat le athunon kha a phu a phu ta ti chuanin a bak zong kha a kum som kum som aliam nuwa a phu le chau ani a hainkar a ala khop mai a leng pon i se Nancy zo than moi zai kan ngai thaveli anga nilia liam ta ti lagan ngai thadona he la hi tun chum pathian fakna la than huna kan han nu ber tur ani dona he la hi mamoya moite hianin lel chan pu ya sha sel tu kol south vanon biak diki khyang te saron veng vanal chunga saron veng ai zol le shwai tlwang kanan south ai zol mi te longai khaka tan ron thlanga hi baka hian vikung te west size o hianin puketi chhone te nupa mirthe te chian chamari lung leile puja deal thamwan te chungkwa bazar veng ki kon lung le mi te longai thlakatan aron thlangve bokani ale tuna chuan nili aliam ta hindi te ang Nancy zo thanmoi.

0: nilia liam ta ti la kan ngai tha a nan si zo than moi sak ani hole chu ti song chu tun chuma ta na pathian fak na la than huna in la than moi tak tak te kan ngai thak thei chu lo ni vele ta a akashwani aizola tanga ti chu ani
1: hi akashwani aizola ni kutna thokte tan

0: di himin fui na ni thui na chu wang tu ni nakin jela mizoram tan hianin industry lian tak tak te hi indinila mizoram hi in to de ve toila kong a buela ngai to don lawa pi mayang a chan chu rel te ron lu phe chuan tin heta hmun le hmuna raw material tin ja si sang sang ina kanwa muang chi a om ve the phe chuan a kan la chau zok zok tu ha ka ngai mizoram po hi amaro chu a tanmak na nen dik na nen pathian chi na nen na kan ti hi zo ngai lut tu phe zo
1: so chu poi mo mai ni e tro eng ki ma yen tai rai pai pai rong chang te po nei chin ma se mi tai rai pai hi chu eng en ho ring sim sim ma so na to ber nei mai nei to mai lai ka hun te to che to ani kom tu veo na i eng e tangwali ni ta i eng e niang tu na mi hi ti char char i tum mai nge nia enge na dang han zone mo khang tianga ri ru han siam te kha i tum em i te nge tu na mi hi a in solving sa chari tum ti te in e zo natla katan a chato re ngem tun din huna chalai ta na bi takin mo khang te kha
0: entrepreneurship hi ani tlang puya sarkar na kheri hi nia sarkar na de chule lama tun security te lo thata business hi chu and tiga ni shal chat ni te omani in shal chat lo nil ni nil chang te omani ta amaro chu eng na po thokila i ri no tak le toi ma tak ka thien chi chu kan tho hi chuan in in ha na tlang ve kan nia chei ni po hi tian kan han ti chaw ang ani e a sa dang chatak tak te po lo ma amaro chu tu na tun din hu na shi hi chuan in he hi lo tin pui nge nge chu ka tum a chan chu kan ti ta sa sa e mundanga pensan kha arem ri lo nakina tena ai chazok ta pathini min pen ichon thu shan ni ta se tun din huna ri chuanin e kan ti ta sa sa e han lo tin pui nge hi tu kan la tum ve fan chu e
1: adi khot mai ni e le la ma chuan min tai ma da wa di chuan sum dong mi te po nge hau sa de u da u te po no ma ti mai la he nge nge da wa thọ phai kha chuan tro i le la ma chuan in sei tang kha la dik khu mai ni e he i nge kan ha thar je la mi zau te pon kan thil siam te po ngai thu je la i ngai kha tu te a po hing tiang lama kal du te point om chuan in kan a nge kan in zo chang kha in chang kai pui te lo om chuan in nge i ma so nan lo mang ta ula tin du sap na a kan han han chewa ngai khatu de po ti chuan boina jaiso na inkom na hun chatak mai lin pe inkal zel na turain ei zon na zel tura kan ram ta mizoram ta mizo mi pui de tan mo e du sak na kan han chewa ma som na lo dong ula tin a du sak na kan han chewa inkom na hun cha min pe kan lo me o
0: le ti po kan lo me
2: tu da kan ngai thak ta kha gan rei do palain paper cup le garbage bag siama ei zong jaiso na lom zola college venga mi akom na ani Zutizong zu dun chum kut na tok te tan di hun kan man ho te chunile ta. Akashwani Arizona chang a puan chua ani.
3: Hihi Akashwani Arizona ni. Tuna chuan ki mani lama chang a puan tur pui ma om ilangay tlang u. Prasar Bharti chuan Akashwani ati chua tu rin heng mi te production house. Producer, rights owners, aggregators, content creators te atangin program siam tura dilna telu thehun july ni somthum pakhat sang hi somni paruk theng ahonga dil tu chuan dilna telu ma in chiang takin content sourcing policy 2024 a dan le dun tele anuati danglamna te prasar bharti website a achiar chiang phut turani shu chiang du tan prasarbharti.gov.in/nipp le akashvani.gov.in/files/nipp.pdf a nt ani hehi akashvani aizolani tuna chuan zai rimoi hun kan lo mang vele to anga tun chum zai rimoi hun a hian josephine lelompui le alex le chuan ki ma te zai in ganin oi chodona ama sabera kan lai thak tur hi kamangai rengang che ti hla ani dona josephine lelompuin arun sa ang

0: Mizoram Rural Bank chuan inchukawma khua ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rintlak mangte hian invenimna nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tola he himna scheme te hi lo zom ve ta che venimna voina natu ko tan chung ko himna
1: ifa te bula me zia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngal ani cigarette zia zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak satana thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thipui nge nge tur chuam nan na akeng tel ani cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thin cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na me zia zuk khasim ngal an che
2: ministry of health and family welfare government of india with the ham chan na dana bo
3: Mi puiten gas LPG kan lakin keji somni pakua tling ngei turani gas inren sem konga mi puiten thei top chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le alik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas ai man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan
4: hei hi akashwani aizolani chanchin thar ilongai thlangu

Hei hi akas pani ai so lani thirvel na hun kan lo thleng le ta a hun mang tu laram ruwa ta min ngai thatu te chibai vek ule julai ni som panga kum sang hi som hi paruk nilai ni kan lo chuang kai le ta kumin hi ni sa som ko paruk kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa som ruk pakua kan lane ani tuin hi nei zo le che vela ni chuang mu tu ra oma khuwa po alum dewani thirvel na hun min man pui tu te voina hun tha tak in man kan du sak ache u khochin lo ngai thama sai la mid department atang thu kan don da ni nimin lama kholum lai berin sources risom ni pasari a vo lai berin sources risom ni panni ani yaru atui millimeter som period point panni atlabok khon hol lama san lai berin za som kuwa pakua ani am lai berin za som ria tani tuin hian dali le mi somli pakhata ni a chuwaka taida ruk le mi ko atali ang khoin hun chungi ta kar som pathum le mi somni pariat ani don ani wenam khochin tur aku jar community lo danin aizola alumlai princesses ri som thum pakhat avolai princesses ri som ni pakhat lungle som thum le somni champai somni pakole som pakua siha somni pakole somni kolosip som thum pakhat le somni pani mamit som thum pani le somni pani longtlai somni pakua le som pariat sia chip som thum le som pakua sai tu somni pakua le somni khozo som thum le som pakua na thil somni pakua le somni teni tur thi lok ni in voin hin aizol champai mamit kolosip le sia chip district mun tina ruwa sur theina za somwa tanga som sari panga in kara awma district dang zonga hun sang sanga ruwa sur theina za somwa tanga som sari panga in kara awm bukani police report lo ngai tha ila country the chi ra ni san lama aizol le che vel bo ruwa ka mun oma aizol pi sa ta mi pa patni an neya bongkon pi sa ta mi pa pali an neya vaiwa kon pi s le kulikon pi sa ta mi pa pakhat ve ve an neya zonum outpost le tong tlai pi sa ti tang an num lo wani nimin khala aizol traffic police ten tru hilar som ni panga le lmv paruk manin an poisa chotin khom hi cheng si nga sang khat zanga ani voinili theme mal motor number panga le paru ka top te tan lo ni ania taxi le tru wheeler taxi sticker bi in built din ni ani pokani sldc atanga thukan don danin nimin lama eng pek chu tam pe ro ni nimin tai da ro ka mego za somli pasari point pathum pakua ania eng pek chu tem pe ro ni jing dan ni le min somli panga mego somnga pakhat point pali pariyatani tual chungta ncm chuanate tuirial nipko te mego som thum pariyat point pasari pathum vankal solar te mego du point pakua bial kautla bung te mego ni point pani pakhat khoiwa te mego bial point pali pathum kolbe ma te mego khat point pariyat panga te ni in phaila ma tein engkan mutha a heti lai hian tuirial hcp atipa fangin nimin tailama lo shedding kalpui ani sinun hospital durtlanga nizala emergency khe somthum panga anneya admit pasari an oma mithi pakhat anneya ni khumruak an nei lova damtoin pan tu te singa hian kho sikle pumna an tam berani india le uk inkar in sumton tonna le sumle pailama tho dunna thlung poimo tang comprehensive economic and trade agreement chu voina train man tan ani dona he thlung hnuwe hin india tang uk bungro thon lu za som ko pakua te chu chia tarif choi ngai lo la lu thei ani dona he hian ram pani te nei china ti hetin mi pui te tan ham thanna a then be se ni he ba ka hian it sumle pai ri sel na 09 pi po na le thoron pek na lama e jong te tan po uk market a hian lu thei na le chan vo tha jok om pha dona ni karnataka chief minister dk shiva kumar chu nimin khan india ma sa ber ni turin Sorkar University Artificial Intelligence AI hmanga CM honani tur thu apuang CM hin he thui Google Connect India 2026 Bangalore ne meka honna soin AI University hian India chukhofel hobaram ro pui ani theina turin AI lam thiam na le jina sang jok lama malak zela poimo thu soin Karnataka chu digital lama India ma sona su su tu ani thinangin Sorkar in rel bolna le mi pui ni tin nun phunga AI man waran tum thu asoitel bokani tun lai thei hai tam hun lai anile ta a mithiam te soidalin thei hai en thanna tam tak aneya
ama fui lam chi fiber le tui apai tam awangin chopai troi ati ol sama potassium tam awang a tam awangin lungna na laka mi aveng theya vitamin a le c apai tam awangin hun le samati moya ru chaklo tan a tha em em bok zun thum nei tan po ein taksa a glucose level ati hiam theya cancer chi hrang hrang le thwa po aveng thei ni nan soi thei hai vitamin om hian

ORS le zinc ki naupang ko chalo te an dam le vat thei nan le tak sat sak nan lo nei thei nan doctor te pon cha an ti berani naupang in ko chalo ane ve le ORS le duiri lam chi tam thei ang ber pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc ei vat ton nia

0: Mizoram Rural Bank chuan in chuka hma khua ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian in ven himna nei ve role PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlola he him scheme te hi lo zom ve ta che ven himna voina nak tu ka tan chung ko himna
1: ifa te bula meizia li zuk chuan damdoi thalo hlo om sang tam tak a hringa sanin ei tir ngalani cigarette zel zuk hian tu hlo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu hlo om em em kan tak satana thalo tu nan na asman na te beng na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thin cigarette zel li zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na mei zel zuk khachim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india pite ham chana dana wa
3: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakua tling ngei turani gas inren sem ko nga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumi tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chein turin kan ni ni
4: Hey hi Akash Wani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani RJ Lomi kane a ton chuma hian zai pol harem kan ngai thaudona lenglong kan ngai tha anga ngai thak nom em em mai teni dona damveng wai me zai pol mze headquarters scholarship tele lenwa zai pol te larem kan ngai thaudona ni a tina ton chuma hian he thochia te pokan lo mai theya jingara lani a khwa te po ina mutala cho de umai thei boka mu pa amin lo ngai tha ten oma in lo thochia ni po in inzawa yatan tuk chwa nuam vek ole ti chuan in hunuam ta kan manglang tora kan ngai anga dar kwale mini som ni thleng hun kan manglang anga abula changa top thleng ami lo tel pui zel tor kan kan som che oni a ama saper kan ngai tha ka tan chuan lenrual zai pol ti la kan oinang che ti la anrem hi kan ngai tha anga lenrual zai pol ten hemi lamang hianin bul chanila hemi lamang hianin kan oi har bok cheuni a

Rimoy tinring nen kan oi nang che ti hlani a thiam tak mai ron rem to de khalen rual zai pol ti ani kan la bulchan na thau thang chabo ka tera kan harta sung sung in kareng ani in harta sung sung ani ang he e message point ron hot sia nem khop mai in ron hot sia chanem khop mai ten jan da se chin khal le the lo ani tera i ten jan da sia ni ne bula ron chan le ma saber tat mai le Good morning, RJ. Namaskar. Today, very, very hot day here on Tini. Good morning, Hiten Jadas. Titsuanin at Paku Ngahyanin. RJ, vo inhyan batiyan la, hivoy ingzat ngay kan naiti doon le program puan ka kabuhay laya niya kalaw siya man law peka ron tiya. Batiyan la, hivoy na ayanin RJ Stroy si Akar thumna alaw ni bok si apathian la tore mokatia kalau phur khop mai kai pa mai rochukar thumna khaleng je malaw ni lo bok si ato pera hian dar khatle minit somnga hian pathian la kan ngai thlo don ani a toite amar rochu leng jem te pokha ngai nom mm don thawa mangai na vek thawa ni apathian atanga chuak vek ani chu bang choni a pathian la ngai thak te pokha nin mangai na lama khan lo ngai thamei la te ro pakong do sangnagaran lan bokje mi lo ngai thatla turkhanin garon som khal bokje ni a ma muni heron lang boka arje lomi lo da me mi van ngai omaranti a kadame nangi dam lai ni em o ma mun kan vein tong khat ve te roi ngai om khom mai nang po min lo tel pui char charang che a ngak te pa arje lomi e jing lam che bai le vo ini duty hun nom ta ka huni man thei nan dusang na lanchung chei ni laplei le turkha jelal zama par pari pu good boy elara mamit pc jessica itan le itan kahlane herante ni kawan lom emiran thlang sakte chan olok takin lo ngai thlange ra se a mengmoi tian lom te che bai duty nuam le ron ti boka ngori sai lo hi ton chuma he na ran lang boka awa nuam chin em te ro ngori le omega sang te message chi chu dot le a khe kang a in lo ngai thla lo palange ale dot le kan ngai thak le tur hi hlim lai mual yam nu te la MZE headquarters Colossive district na moi taga anrem hi lo ngai thang o

himlai mualiam nu te hlani a kolasip a district zaipol teni a anwan zai thiam te reng em te romi pakhat sai ang mainan ola kha rual moi si a anjai thiam ga tilo to ga me che zai la kha ote kha fia cha si a chatiang boken me pa po anjai anga inom hle mai ti chuan omega sang te a message kha karon na chiak ta nga nguri sai lau chumi ma chuan o ngur te hianin arjelom te segment a kalaw lo ma che o izai tir le tur kha mami mami mamit mamit ya chiar kan tum chal chwa mamit bazar veng nga omte pu elvia pupuya piri ema thangi sole nga oma tlangwal dong puya te tan ka hla ne herante ni e lo ngai thlange ro se o ti chuan omega sangte an pa pathian chatzia hi lomtein ka sms a chiar theile ka thon thei te hi soi se na ni lawamal som nei zai tir tor te kha fm ngai thatu tele fm zo oya chulpoi mo duty zong zong ten vo in a sel na thane ya hunnuam tak mang torin ka hla ne herante ni kan van lom chin em hunnuam tak kan mang tlang ang chu te ro ti chuan kung te ron lang boka to kina hian hi rj de lom te i news tia rang ei nom chen i o chok ni lo vini mel nang ma mel nge kan mu the ya yo chang ni lo i mel po achang ka ngin mi chunga i leng tak zet mei jela za ma te ang mel cheng neng ngot ai cha e je za ma te nen to kin na chang kan in bak kai chole chen do ni mo de ra ma ro chuwa in chu in sum sham sham ang wo patia phang na la kan ngai thak lem don sia chu wang chang kan lo in swal rom rom ang te te pol ho ma la ma le te ra meng moi te an lom te ama ngak te ya pa le an soi vi kung te te tan mis mizoram ni tom ngo re sai la na ko ma aran te ni ale lo ngai thak che ora se o ti chuan a do ta kan ngai thak le tur hi dam veng wai me te na an larem a her si lo ti lan rem hi kan ngai tha anga ngai tha tu du om tak tak te in zawai tan karon khan sak chuni a

Aher si lo ti lani a thiam tang me ron dem tu te kha dam veng wai me te ni a kala po tu kha jon moi te le ma pui fa nai te ni a jon moi te le ma pui fa nai te chu mi zo te tan hian an wa lu em o hi ke ti a mi zo la tam zo ki chu a a a ka soi swal mai the ya ha me ro chu an ma ni leng je ma ngat phe hi chuan in an mingi lam tam em em me ya demand channel hun lai atang to khan reng khan in jon moi te le ma pui fa nai ti ngar ngar hi ni kan shiat phak ve china mo ti chuan ala tho wa te khan in ka du em em mai lai ya oma kar hla chuan adang ta si mo ton le ni ko lan her si lo ti lai te ka ril ro aron lang lian em em ka lunga ti lenga ni e kan chuan mual te adang to a kan college kal pui te nen te chuan in tuna ni tin in mu don to ila a thei lo ni tin chu soi lo kar khata avoi khat la kata avoi khat kum khat avoi khat po tumila har sa chal to mai ni chu wang chuan in kan chuan mual in ang lo hi chuan in in ton le ni te hi a har si a amai ro chu phone om hi a tha ka ti a status atang hian in kan din mu nge kan ti tak zel kan tam chaim ti te po hi sha chi na te ro so wang zong ai thatu te po kha status khan update pe em em mai ula midang te ta na khan in engei chan chin ron in zo rang ngai lo khan in idam cha ni ti kha sha a sha the don ni te ro mi ten ai update pe lutuk nang hi zu te pon lo ti ni boin e kadam cha lom pathian zara ti ya lom thu kha shil mi a zok mai to ra ni te ro ti chuan a je za ma haran langa he rj tuk thar von lo che bai heran ti a che bai le zai ti le tur zong zong kha i diu ti puinen intan le control room a duty te le duty officer tan le zoram rimoi fm zo oi rimoi run bel to de tan po tina vi kung te ya tan ni lovin rj veli tan le pusang ma matenu pa mission veng khanga mi te tan po of in duty nom le aran ti a vi kung te kha mai tlat me je za ma yan to kina yan ma ro chu ke jong ka khong ai tlat da chu wang zon dot le hi kung te tan liao liao gan ti dei tiang a chu tan rong mai ti la ni a len ral zai pol in anon re manga he labatho hianin engeron soi tum ti te ulok takin lo ngai thlai la te ro je za ma kha karan zot le dan chenya

chatuan romi zam khian galung min len chatuan romi ti hlani a len wa zai pol tena thiam takan hlare mani a alung len thak le mai dero hla thu te kha kan lo ngai thla chiang in karinga ton laya kan chen rual cha te kan rual pui te kan ai u te pon nyanga abik takin kan rual pui te kan ti te ang chalai boral thut thu dan tam em em mai alung phu chol te mani rual pui ni phe hi chon beng te hi aver de ubi ga engi chan nyang le kan han ti hana tam jok a chon lung phu chol ni jana po khori na te lat lei va renga ti te hi kan ni de unok mai chu wang chon eng tik ni ya nge chatuan piar ra kha kan thin ve don kan che si lo wa kan nun olok ta kam mang torin ngai thatu te kan som le chuni o pa ku nga ya le na RJ love song hi chon pathian kan fak ngai lo te ani mel khom mai de ro ma ro chu love song te poi ma ngai na tanga chuak vek thonia I mishing pui te ma ngai ro te ni khate ro ma ngai na la jong ani veng e mai ma se ke jong ka tharau non hi min chom ve khat lo awan pui te reng em de ro pathian la nge hian kalung min len ve tlat nia ma se ka sui sel shan chuang lo ve aranti a e pathian thu gan ron sui je je udon ni o gan ron kai lo je je udon ni chu wang chuan I lok pui nge nge yang nang pon tun gar chawai ithu don thar te po khamiron share ve la de ro kan lo puang chua ka nga mi dang te ta na po khanin an ma mo ta kha lo ni theya mal som na kha lo ni thei don mo chu wang chuan e ron chu ve lut don ya a te chuan ka lo chiar lut don ya on le dot ya kan ngai thlak le tur hi I phalem ni te hla mze headquarters scholarship district den an hlarem hi kan ngai thale anga ngai thatu te in sawai tan karon thansak le cheuni o

Iphalim ni di lani a MZE headquarters scholarship district de hlare mani a ala thu kha kan law ngai thla chiang ang tero ni Mizoram hi kan ram nei chuna ni a chuwang chuanin kan manga ya nga ya anna te hi kan law ngoi ngoi to rani tu dang mai minon engol sakdon lawa ke nia chunga cheng te ba khian thil reng reng hi chu apon lama tanga siam thati har chi na kan siam thadu ni chon chung lama mi zel hi nga ya ni chung kwa te po hi pon lama tanga siam thatum hi har chi na chuwang chuana chunga cheng te pok hi kan law poi mo le chi na ni mo so mi se song ron lang ve te lo mai to kin chuwan lom om te reng em kutan beng lok teng so mi tan kavan lom em our janitor at the baiton lai chu ka boy theilu tu ka lo lang man lawa ka khwa har theilu tu vo in chu eng ma ka ti don lo o ranti a vo in a all don boka chu wang chamin lo tel pui char char ra segment ina khan thu du moi tak tak khamin lo thon zel don ya ka lo be se reng don che nia vi kung te a ya nin to kin jai pol harem chu pathiam phang na la le leng long ram ngai la ne na a in a chi chom a chi chom ta de avani mel ve ran ti a kai ka chiar fu za nem ka she chi ala wa ka chiar fu de to ra ka ngai o ka ti dik law ni chang kung te chom ron shi le ma yang te ro omega sang te a hianin he hi ni min na ka kal na ala si tha ka ni ani hi a cha sin in la si mo zo vo meng phok ve te ro ka aya cha ka na kina ei la mo don cha wani a ila si mo kha cha ka ti ve cha la ke chuan ale don chu ma hiana RJ lo mi ho in hun kan mang in mang klang me kan ya zai pol la rem kan ngai tha a leng long teram ngai hla te in hun kan mang ani ada veng wai me zai pol te MZE headquarters scholarship te le len ro zai pol te la rem mang in hun kan mang klang me kan ya lamoi tak tak kan lo ngai tha mek zela kan ngai tha don boka tun tui na i hum halang te la da veng wai me te na an la rem hi kan ngai tha anga tui na poi mo zia le changkai cha chu kan sia to kha hemia injer tir thar na lo ni le pa form to re ngai tha tu ten zawai dan do sang na kan lan le cheu ni o helim hemi lamang yan

tui na ihum halang te hlani a dam veng oi me zai pol te hlare mani a wan chate reng em tro tun chum kan la kha ke pon kalau ngai thla chianga la thu kha cha ka ti khop maya ni e tui na le kan khove le long hi mi sheng te no na poimo perania kan tui nar te hum hal le ti pun na hi kan mo phorna ani chumi tur chuan ala thuina soi ang khan thing le mau te kan ti chereu lawa kan phun de udewa nga ya tin kang me laka te tui na atam chuan in min venga renchem taka man bu acholani ti hian an soi china tui ren lo hi chuan in sumpo an ren thiam lo ve han ti deu china tak tak emoni de ro ke hi chuan tui hi karen bia mai sumi roi chu karen thiam ang em chu ka she cha lo ni kala nei tam cha lo mo han nga de wi la karen thiam veng em o nakina kan da syang chu te ma ngori sai lo hian arjen lom te ki po fo in chu eng ma ka ti don lo ma se sanakadong velo kalhen kut veini na haranti a tu ne na changin nge moi lodon velo o tro tu nge sana lodong pik de kanome moni chu le sha ta wan cha kom tereng em tro nge ti nge ngorin lo pek velo ni o nakina masia do thla khuna mo kan lo kan do thak te ranga fel viau chuan ngor dei po hi ale tun chum kan hun te kan top nai don to a kan la nong beratan chuan nun hlui de la mze headquarters scholarship district nan la rem hi kan ngai thlawanga ti chuan hemi do ta hian arjen no boy hawin hindi lamoi tak takan ngai thak chun zomanga tin ke hi dar somle mini somlia arjestroys kadu big teleng zem hunin hun man poitur chunin tan kalo letli anga tina nalam kal tura thok chuak mekte ramlam emo pisakai tura lir thia jin konga milongai thamek tein amani chuan hun nuam tang mangtlang torin inchul na chewa helamang hianin du sangna kan lan chewa ti chon in zawain choi tuivek bokwa

avan moi vong vong tak em tero ka ngai zual se te lani hlal mon ki mi sakani a o ka don se ngam lu lo bia thodi min hlan lai kha leng dang to na long min her san tak mai le ka ngai zual che kan man lai la kan ti dewanga kan la no pang de nge moni ka shela wa helai chu ka sha na are to ka no pan te lai a changa ka lo shat ve to kha ni a ala thu hi ka ngai to chiang china an lo in ngai tlom katia to nang laia de chuan ni sengin mi dang min nei san ani phe chuanin liam mei ro kan ti vele thung don ti ro to nang laia chuanin amero chu ani huna ka chuanin mi dang lo nei san leng dang tra khalo bel san ma selak ka ngai che ka ngai zo che ti kha ala ni reng thawani chu wang chuanin kan no pan laia la ho reng reng kha chu ani ngai tlom em em maya ton laia kan ri rupun mang ne ni chana in ang chia dolawin ka sha chaleng dang an tam e mai ti kha ni ton ni ti ro ton laia chani.

tudang leng dang hikan ngai lo di ru na ti hlan ya si van sanga sakani van lung len thak tak em ti ro la lung len thak deuh deuh hi chuan in ke chu kalung len lai tak tak chuan in kalung len hi hne mi alo ani kalung len na ti zwal zok ton chuma po yan kalung hi ti leng em em ya ke ma chang lo po lung leng in ka sha he lb ren thle te po in RJ lom te i play na lutuk lung hlui i ti leng a lo maran ti ni na deuh deuh kalo play la next ka itan le fm zo oi ngai thatu zong zong tan o haran ti ni o e lalung len tlak tak takha karon ti chok zel do na ni ti chuan a good boy hen RJ no boy ma khan sms kalo thon che mo katia kalo thon lo pal che ni ang ngai dam lom te katia ka ngai dam ngal che ni o i feli ni mel chat em kha haran ti ngal sa tamin lo tlon lo la ka ngai dam che ni Titsuana Omega Sangte Ponturon Tonat Taksa Som Fang Murang Iduana Ibula Lom Chatsiang Hun Manuam Le Heranti A Kavan Lom M Min Lotel Puise Lang Tse O Hunuam Tak Ichul Namuna Mangtorindu Sangakan Lanbok Zeni Titsuani na Dodiagan Ngai Klang Le Turhi Karla Diti Lami Mivala Rimpuy Rintlina Sakikan Ngai Tlahowanga Tunchu Mahian RJB Zetin Min Lau Ngai Tlameka RJB Zetitsu Kan Shia In Karinga Kan RJ Zinga Naute Berkan Naute Neitsun Fel MM Maizu ti rala kan tluk mia lo manga ina ko nga po nia nga tilti na reng renga su su tu poi mo tak mai zai thiam boxi o tha moi boxi mel tha boxi si hlir interdiat khani a min lo ngai thame ka hela hi ama ta kan hlanang kan la di te po kha lo ne in karinga asita sa te po hya ka mu zeu zeu thina kan la di te po kha lo ne mai thia chu bang chana ma ta liao liao khan tun chu mo mi hi chu kan hlan tiang o mi mi wala rem pui ka hla di

kar la di zona wai chu tuar thia ma har nge katan darang ton le ni nga kin zan mu reng ka ching thelo kar la di ti hlani a mi mi wan la rem pui ren thle sakari ami mi ren thle hi azai thia mai pi ala ma hen mel thahi ka ti em em maya tin ka ren thle pui ani boka tangai sang em em mai ni tina kar la di ti a hian mi zo te hianin ngai zong te nena in omlat khwa mun lo di ti hla te kan neya lerin di ki khyang te da duina sakte po kha kan sia in karinga a tortia mahar zia thu re ya la thu a hianin alang china ni chu wang chuan in kar hla di nei hi chu ana ani karinga ni mo tong mek tu te po ngai thatu te zinga kan lo am mai theya na zia sofia torin a phone number kan tar lang nge o khami a khana na zia de kharon sofia le sela te ro achang le zolin karinga ni phone number hi kala soimi ala wa whatsapp anan whatsapp kan ne ya hemi a hianin in thu ron thon du te message de kha eng ang zong po kha ron thon theya paruk bial pathum pathum pasari pathum pathum pasari biala khan eng tik lai po in thu ron thon theire ngani o ti chuan in meng moi zia la ron thana ni a kha la kha kalome haran ti a ke po kalome o good boy hian he rjb zeti lo ngai tha mo ava fel em em ve atan theito banasa in special lutuk tak mai next kha ka hlan nga le aranti ni in pathum te ne naranti a rjb zedi khani min lo langai tha zelin karenga he good boy hianin adot le hi aran than sak che ni o ti chuan asang in moi hlom khop mai kholum ne na in kholum nen po ein mil thape heranti ni e kanom na hmuna hi chuan hi vot lek lek ka korlum te kan ha ni o then chuanin khwa lo lum via ani moi omna hmuna chuan te ro nakina ni lum ka ayang ke chu omna hmuna in ang lo the hle mai te ro ti chuan ina dodlia kan ngai thlak le tur hi dn chim lo ti la re be kala lom sang ina sakhi kan ngai thla hanga he la hi ni china khan ka phal na thap kan pc jessica khan ron thanga mi lo ngai thla mek bokin ka ringa ama tang khan ka ron thlan sak bele ni a

di enchim lo te hlani a rebeka la lom sangi sakani ya al amma sa zo ka karla di nen kha na ve in zul ve dro kha po e khwa mun lo di lam pang chung chang ani a rebeka la lom sangi aron sak tak la thuwa po kha ni ne khwa mun lo di nga ilung len engtin nge ka twarang le o ton le ni ka ngak lel e mai ron ti vele tla tani pc jessica i din hun chu to na chang kan sha thiamin garing aron than chana nei nge garing ani o kala po atu khaja ore mi call ni ani a he la hi moi ka ti thei em em mai ke po in pc jessica i nen kan ril roin ang ani mele ti chuani na lb ren thlei hianin RJ lomte renthlei ini ve amia chu wang ani chu email that ni renthlei tairang chu pasalan ngam du anti kha o anti china maze ke chu ka pasalan ngam ka tum lo o ke chu ka pasal ka ngam don mi alo ani PC Jessica hian RJ lomte ka hla thang place ka wangin ka lom lo tu ke o next ka ita na ran ti pokani ka wan lom mk po ka lom e o pa ku ngan rj kan som phang mun sam dura nu sham thovina chung tur ni poisen sa noya thandar tui ang luang zung zung chung in ka lo langai thave chang chang chen ya o ran ti a e I thandar tui ang luang te chu a ha dam song song the na turin a dot le hi tan leo leo ka lo than sak don cheni o ka mangai che sin ti hi garan ti nap chengalal mon kimina ran sa anga hlal mon kimina ran sa anga pa ko nga ha tak mai kha alo ha dam the na turin helamang hianina a ha dam na tur khang kan than sak ange o

avan moi vong vong tak em ka mangai che sin ti lani hl1 kimisakania elai chu ka duna re to ka no pan lai khanin ka soifo china atlai zota ti flima khan an ost an original soundtrack khania to pa khan chang tunu in chang tu pa boral sana khanin kha la kha maro ta kha an play an chap ngai mai khania ka mi thla hin lang reng china he la ka ngai thla ki chuanin khami kha ka she chuak le china ni ti chuan he kan hun te kan lo top nai don tareng mai kan lan nong beratan chuan thin lung hliam te hla la non kinga chuang awin a sak le ama phua nge hian kan hun te kan kha ranga tun chuma mi lo ngai thla tu te jinga po thin lung hliam tak tak te kan lo om ve mai theya he mi la mang hianin in thin lung hliam te lo dam theina turin kan lan vele chong cheu ni ti chuan in lz sai lo yan playlist moi vek malom te ka mangai che sin avana lo e maran te ni ipit lo mo lz ti chuan a good boy hian thuaron thon boka kan chhia le lokangi o pa ku nga chu avaron ril ve nu pui a thau ni mel tlong takin na lo thok se ataima boxi a kebo lo tho kama ba ka thlai te an puitling chanta aranti a thlai te minron thon vela e tiknia man zo miro tham miron thar tem venge yanga yang o tu nai boxi ki ke e chak zong takani ke ngai te an avalum ve rj zo te pon ko lo belan ko ngoi ngoi mai a chen te pe chu an in lilo bar bar mai ni o me bar pari poina te aranti ni e zo te tak me pon tap mei lo ma ai pe lo ne mo te ra ton chom chu ale he la hin zawai tan karon thlan sak cheu ni o he mi da ta hian jenu boy hewin indil hamoi tak takan ngai thak chhon zom donani

Hihi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasare changa puan so ani RJ Lomi kani a tunchuma hian zairi moi mi zo lengjem hun kan manglang don ani a kan hun te hi dar khatle minute som ni thleng ani dona hun kan nei thazen zon boka kan hlate moi don lombok si a top thleng ami longai thale tur khanin kan som le chewa ti chuan tunchum zairi moi huna hian alrin tluang avar te kele rong boli le kani VL shiat pu ate zai kan ngai thlo don ani a kan hla te ka soi tak ang khana moi hlom em em maya kan bol chan hla tor te po hi min lo ngai thatu bu min lo chan pui to te tang khanin karon hla ngal bo kani o lal cha sangi ti hla kan ngai thla angal rin tlong a war te na ron sa anga min lo ngai thatu te jinga lal cha sangi te po kan lo o mai te ya in tan liao liao khan karon thlan sak cheu ni o

Lerch sangi ti lani a tiam tak me sa tu khalal rin tuang a var te hani a ala tho te ka kan lo ngai thachiang in karinga tiro lerch sangi ni ve me yavan cha ko mem dro ga mingi ka thlang mai don ne mon ni le wang lai ni a kan lo in ola ka mingi ka thlang nge thlang lo lerch sangi ni ve me po cha ka wani ti chon he tun chuma hian hi danger das asam te je za ma te miron tel pui ngal zat mai hi danger das tu ka fak lo the lo wani o in khal the lo chi na ni he tun chum ka segment huna po mi trong athiam lo na chungi na che thiam lo na ngin meron tel pui ngal zat zat se la kalom e be mani oh bahut bahut shukriya hi ten jadas ti chuan in ajay zaman rj lom te chon hon manwa moi zai tir tur te awai ni duty pui rj no boy ti lo chu sial vum thurin kan khan sak nap na bang che u tin dur tlang po valai chairman chang mek rj zo dinitan le zoram fm zo oi ngai thatu te ptan po oh haran te ni and lo ngai thang e yang oh ti chuan lb ren thle yan rj lom te chon hun manwam le na deu deu kha lo te la next kha itan le rj te te dan oh bul channa anal boxi a haranti a min lo ngai thla se lang che oh ti chuan ming moi ten lom te chon hun manwam le haranti baka nang po chon hun manwam le oh ti chuan ina dot le kan ngai thak le tur hi zo coding di ti la kan ngai thla ve le thunga nga kele rong bolina ron sa anga tun chuma hian min lo ngai thla tu zong zong ta ta khanin ka ron than sak chewa ti na than sak inron nga bokatiron mingtepo kan tarlang bokan lawin sia in karinga anipon ulok takin lo ngai thla selatin keima tanpon min lo thansak vewangin kepon ulok takin ka lo ngai thave bokdonia a